0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aguma di matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransen yu hagiye me lunha digun furumi ye gwari kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niyaba, lun dili la hauseru, areida hagiye me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun gerigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hecho ti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia, aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate ibuiti, la diga wa gude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura baha bai luma ge bungyu sielu. Inari ni kate ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kate ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kate ile buidubai. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi ba li luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungyu sunhugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lu Filimon.
1: Au Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungyu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangi. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, ime inumuti ayumura gwarig na bun luago insin ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu, le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Te anufude, bugalo mutiisi ani timati anufude. La dega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin anufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le timati lida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan dolu frumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun, yeyati grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun. Le ariha lumuti, siya baige hinsiya la buingi ulun le marini luboy. Rula li kristu gumadi le uon, le hinsiya buti lubuingi u, lun tiginye hinsiya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu bay, age li rahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsiya bu banya lun aba uguchi, Hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile lubai bai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi u uon. La digunu wa le lubai bai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinye boy logo Jesus ulan li rebu buingyo, ligiro gunye gayara la ganyi irun logo kata ilani na ubo. Jesus Christu, ligye nyumbu ibe lauduna luma hito, mama rigu lauduna luma hito, ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won, anyahain iru wa gefenti, sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu cha diti won. Ani, lida agye la lirau liyabu ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha diti. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri edun, subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la digunya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti la furi edun lun buingiu. Aba lichugu buingyu ibagari lun grigia ligia. Ani hinfiga un lani na oveni. Malati lo lafuri endunu alu buingyu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na bailan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingyu kaisi logo chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyu. Ani siyanti ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu lan lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lire buingi u ubo wagun. Ani ru halilan gufuranda uon. Luwa subuti rini buingi u le timati. Wabagari dunya le timati lida aba luma buingi u. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le timati. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligala da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobu nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niego baila que brigo.
2: Alu que da humay, wedi ali.
1: Aba eti haguaro hori olon ogari lemeha, manihi bay. Aba hania golon.
2: Ariga bay inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lo ago kafigo la ogari lire.
1: Aba ti lania go hon.
3: Ibini eti no ahi kafigo lubay lumu mafigo la. Lena subudi rubay, logo marinye na meha ani gwento arihati.
1: Aba ya hania golon.
4: Kasa la dig bay bao. Ida lesa la diga lulari haga dnibu.
1: Aba lania go hon.
3: Ariga ga na ali hon. Membere se guntu nau. Kati ogo habuse nariya guniye hun. Odi busiye tuke hafalaru ni.
1: Aba ti hanabu ni. Aba hariye gulu.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubwai ti won halie genti la.
1: Aba ti lariya gu wugiri ligia hon.
3: Niha kata ile buidi tumabay. Ibidiye ti la nu halie genti la. Ani ari agdaladin subuti timon logo magan bolania bungiyo kafikoti harugiya nu ahudra gobanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba magan bunya hagili logo niaba ari agdati abagri gele agura hoti marihi lu hamuga mama la lu mage bungi uliabi wugrile sieti hamuga ladig nikat
1: abati hania golu
6: buguya sanle agura hobai bunyi lau figo busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida ki haligilisi. Aba lagambu Jesusu, log buga hamani marihi itileme halarei da guagdubay. Tatile, la dura guba iluma, aba lariya gulun.
7: Afinya tibulago lirau buguri.
1: Aba lariya guguri ligelun.
3: Ariya gaba inu kata ila, afinya naamu galuago.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
7: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibugin Jesusu, aba lariya gu.
3: Afinya tina naburemi.
1: Aba lariya gu Jesusu.
7: Ni abi binyahu ubo wagun. Lunadugu iricho. Lunharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hadagi farisegu ha. Nyembe ya kata ile. Aba haniye gulu.
2: Bariye gunyati ilu agu marihi wama.
1: Lariya gu Jesusu hon.
7: Lunhamuga marihi huma. Mafigo utu hamuga. Gamalumo kei hariya gulu agu ariha huma. Kafigo hadun.
8: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibay. Tuguya to eser buimbiye in luagun lugu di Jesus. Aba tamabay dagudani lau titibay. Aba di honaha biya itu nuha aniga lu Jesusu.
9: Jesusu, sandi in tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniego.
7: Mama bai owe ni lebe hasandi ile. Lonti bai lari hinu alweri gubungio, lumbagia lu lari hinu alweri gulira ubungio li dagie.
1: Lausu nweri lahisie, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Da le, laria waguba ilu luagu sandi ila Lázaro. Rey de Igi li biya veyo li dan flasu leñe ilube. Lari gen, aba lariya gu hon lani disipulu gu.
7: Kemo Yahude.
1: Aba ti hariya gu lun.
10: Maestro, malik li luma ge halu gu huri hua chamur gu dibu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
7: Madu sinye aura li dan aba veyo. Ahin lupe te ebu ka aba gurigi o veyo ago. Machugera gu bay. Ladiga lari hubi lan larugon ga le yabi uba ago. Ahin ebu ga ariyabu la sugar guba la duga luburi ga.
1: Lari ye aba lariya gu Jesusu hon.
7: Arumu ga wamada Lázaro. Nebu ga agagu dahay.
1: Aba ti hariya gu disipulu gu lu.
6: Maestro, ahin arumu ga lubay larey da guari galinya.
1: Minila ti Jesusu laulira lagu hilala Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu niladimure. Aba ti lariya gu Jesusu hon furago.
7: Hilala Lázaro. Anigunda atina lau uwa nanyei. Latika buitu mati itara hon. Afinye humamuga. Kaimu warihei.
1: Abati lariya gu Tomasi. Leubai haniye gamado. Hon hibiri disipulugu.
3: Kaimu uginye. Hila wama.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidia tibungi hong, nariya gunyen le lun hanagun busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugu buhawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu. Gasu lanyala du labu gyamua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribe. Lari gen labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isielu na keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubeirigu inihen la ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogun. Amu laruni veyu, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma. Amu yegoinarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, Lasara me aban le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu. Lasara me aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adan uefurife tibuduri. Aba meha uduri ibima.
1: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mewibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muwa. Ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrigia ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau muwa. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lani na sielu. Le narinya gubai ni duhenyo. Lagu sinya la hebelu no grigia lau hagubu le ubo wago na lidon laruweha bongiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai. Sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasansira wagun ha. Mwe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai. La sansira guba lidon le mwe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mwe dadibai. Aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
3: Ulula aganye mihi lubanfu owe. Owe ni aganye bukofu luba ganye mihi.
1: Figo limira gulebai oweni ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma deregu dagulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei naregulida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagimanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
4: Primera Corintios, capítulo 16.